Ngati, ngati, si, ya, ga, mulele, manya, mani, ke, fi, fa, mi, jo, si, wa, de, mi, kan, tu,